0: ακούτε Μεραφό. Καμπάμ.
1: Πρόβαλα και το λέω, έχω τσουχάκι μου χάου.
2: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.
3: Tsarantsepe mongwaro na ngakadi taola ke go bona ka dipura pura ke go bona o shapa dresse e bile ke ha ke bona o shapa dresse ana ke a itse gore tso tsotlhe di siame. Yo, le ga e le gore ka dinako tse dingwe dilo ga di siame, fela ga ke bona wena o latlha ditaola ke a itse gore no, go na le light at the end of the tunnel. Go na le sengwenyana se e leng gore se sa tshepisa re tla se utlwa. Re ketse ditapo tsena ke di fe wena, latlhele ko go wena mongwe wa rona, ke utlwe gore wena ga o re etelela pele, o re etelela pele mongwe wa rona, re etelele pele re utlwe gore go diragalang jaanong. Ga gona tsatsi le e leng gore ga re tlhoke wena. Ya, gore re utlwe wena gore ga o re supetsa tsela, o re bontsha tsela gore banake tshwantse e be le gore le tsamayana, re se ka nna bodipa.